0: ewangala kitegeeza charge bajikolera ku charging simu eyo e charging ne jula bulungi esimu eyo ne kolera ekyo kyonna kyogisuubiramu na esimu bwojigula nga charge bajifunye walala ina ku charging akasimu kalala okugeza kama peso basimu ndala etenkana neyo manyi batwe bakyusiza ne bira bakyusiza ne bajikuwa ojigula lero mpya oloza mpya enkera kera ku maduka kunonya lianda na kunonya shaja
1: okay
0: olono baba bakufeze ato kunonya sente si changu okunganya aka sente nti ogule simu si changu nolwensongeyo simu ezo boze etaga ngeri complete brand new oina kujja ku techno kasangati
1: okay.
0: Ngenda kudilamu amatabi gafe mundasa kumutasa system olo wetuli kasangati kumafuta ga torch energy wetuli kasangati yao enasa na kumastore wetuli tuliranye uga Ford microfinance tutunude mukube ride chebande kipande cheru soma techno kasanga 7
1: okay
0: eseta tuli ku SK Mall mpozi nga batugena maso ngenda kuba namba ze simu zino mukubeko kuba kweziri baba kwate baba buze ibuze byamwagalo kumanya banji nyewe abagalo kumanya bikwata ku masimu 0703 abiri munya chenda munana atano muenda njidamu 0703 abiri munya chenda munana atano muenda enamba yokubiri ezizilo musanvu nya emu 03 chenda musanvu atano mwenda njidamu 03 nya emu 03 chenda musanvu atano mwenda olona aba WhatsApp mugenda yitira ku 03 musanvu musanvu ana musanvu chenda musatu chinana munna WhatsApp 03 musanvu musanvu ana musanvu chenda musatu chinana munya abali ku TikTok mugenda ku techno kasangati olono ne mumanya promotions okay. Ezitambula kati
1: waliwe mbera abantu bafobolya watuliza agamba nali agadde okubeera ne simu smartphone nali agadde okukyusa ku simu nenga akasenta akawo musikalina oyo mu techno kasangati mwamuluguza ko
0: tutunda amasimu mu cash mukashi ne kibanja mpala
1: okay.
0: Tukitegera bulungi nti embeera ye yensawe nakuzino sinungi ya kasente twaleta kibanja mpala so alina cash tumuguza cash taina sente za awamu tumuguza kibanja mpala aha kibanja mpala cheki kibanja mpala kitegeza nti boyagala esimezo zenjogeddeko okugeza yagala pop 20 naye nga toyina sente za awamu nti ojigule rumu ojitwale tetukubanja tutubanja oyina sente zoleta yo zibaita deposit boleta deposit oyo oyina okujja n'endaga muntu ndaga muntu ete tujisigaza tukuba kifananyi tujikuba kifananyi tukuwe simu eyo kuloni n'endaga muntu yo n'ogenda nayo ati olondo zotaddeko nga deposit Yesiga dosa sula mpola mpola. Tosa sula ntoja tambula ngoje kuduko sasule. Wobobe ila kuguru. Ijo sasuli na.
1: Okay.
0: Tuina baka soma bafo kufebu walabu eyo. Bafo adene vizivu season yeno na yetu basabila bajia kutereira. Baka soma batu wagide nyo batu tegira. Bachi tegira anti ebirunji. Esimu eziko roburunji. Eziko lebya dala ziri wafe. Edaba zigula au. Abamba zigula kuroni. Nebada ebu walabu. Nebasa suli reyo. Mpola mpola.
1: Okay.
0: Mpaka lwe guayo. Esimu eyo mbwe guayo. Era siyo teweta kakujia kuduka. Lwa technology apu elije tuateka mtujijira mwenu simu ayo.
1: Okay.
0: Ati chibanja mpolo oyu ufefeka Uganda yona abasobolo kuwa simu esuka mwemu etukuwe simu bili etukuwe simu satu kundaga muntu emu chitegeza anti boba obadde wafune simu kuchibanja mpole wafe tocheta aga kunye nyola nyo mchala o nti sisobola kufunira simu lwa kubana funde simu kuloni oba girlfriend sisobola kufunira simu na funde simu kuloni esimu ezo tusobola kuwa esuka mwemu 2-3
1: ekitegezo oli wajja ngaga manja wala mfune wachiri esimu ezo suka mwemu omulundi gumu kasitaba nga ina
0: kwa chiche njini chenjogira ko kasitaba nenda ga muntu fetu kubanda ga muntu ekifananyi esimu ezo naziteka ko ka deposit ne tutusi processing nga nagena nazo nagena ne simu ze nenda ga muntu na ajitwala esimu eze za aloni chikuru nyo kumanya nti abantu bagenze bagule esimu eze aloni chino nja kuchogera wade ntu na masimu esimu eze aloni nunji zikwangu izambo bato ina kasente kabao kawamu na ye ate ya cash ebera chipa sente zibera kwa ansi
1: agogema

0: And so so kereso. Eh? What mtu kujia
1: kereza.
0: Aja awe kocha gamba wacha kola alabe reaction yo. Oina watu wageno kujambula mbo. Ngatibana chwa kuagala ko. Ninga wageno kugira bigambo nga woli.
1: Bakusomozi.
0: Katino chokroze cho. Okumanga nnyo bokakamu bongo funya bakusomoza. Kubanga ene sije tulike ya lili ya .com social media. Inaba sajja bempuli abajiri ko. Walwa basajja bulya nga bo baine bigabe ko sa. Ngabira gantu bali okusomoza eri abantu bonda bonda bonda. Waliyo kibagama nti agomazima watu kawe agomachi.
1: Mazima.
0: Waliyo nseko ngabule basika manyi bakusekere de. Ni walwa ne kigambo eki batiro ko sa ganti I want problem. Nzenjagala bichi?
1: Bizibu.
0: Oteke do office ngabantu abakwagala ke bizibu. Niyo kumanga nyo buka kamubu. Wata nso kusomoza. Ichi watashi kule. Wajaku watu inamide mbe mwangazi. Alaika. Antu hafitha. Ala huduika. Kumanga nyo buka kamubu. Wata nso kufuna wa kusomoza. Ule jana gama kanginde mvume. Nchote kira ndapisha anakulachi.
1: Anakula.
0: Ense inabantu baita I want problem. Abu webo wali. Ngaya nakala vizibu bihelele. Ayakala kula wu. Ukono wote wakona ku. Lumu alwo nsi twali muko ngabantu basomoza balungi nnyo ndinga basomoza nnyo abaddugavu kati watu bachi nechi kusomoza abaddugavu manonto jachira bako obachi kulubulira bubinyo gara muwanire mu bus nenga jana kusuna go muddu gava kusuna ko wat
1: arabe
0: mbu nawo ina feelings kati watu bachi kusomoza echo ndi bakusuna ko go bakusuna ko tolwana mbali mukebera akutestinga labo ina chi.
1: No, why not?
0: Take a drop running up a bus on Sunjachi. Axuna Club and Ganoxecasica. Odium Tragano Koja who get a cave gum, but call a cave Kulanga, Manoxecasica. Alabi Ogena Kolachi. So Okumangajo, Oboka Kamu, Molai Gage. Sakabamit, Tulimo Naku, Fingoku Kumacha, the situation of Kuanako Point in Nako Kumi was watching. Grandfather Haj. In Nakus and Kumi. Ezirika bigambo bitivu nyiche manyi nti balamba nafe bazi bazikolachi bazikuona ko naye mu chinaga doksibye ntanda ngo lwalero nti kati tujampinze beta kujampinga batu stopinze mu obatu wose mu ko tubande ku hejja wali yabachala tukanyo ku musomo gwabire munya tugena gwabire mutala otujo kutalikira inshallah time ikoze chi bali betu se yokudamu awo tukomye naye tulaba nti ebaga nti enkula yomutwe
1: yekuwengeri jo sanira mu
0: mbi ate omuntu ayitibwa omugezi akole chintu chitufu mkwasada katufu. Kumuntu mtufu. Katusu ya ntabauliza fubi mtu watufu. Nina kuzetulumuza nina kuentufu. Nafitu nina kugeda kuchikula chi?
1: Kuchiri wu.
0: Kulikevi gambo vinji. Ninja karamba jirechi gambo cha imamu ayitwa Ibn Jawz. Rahmahullah. Imamu ayitwa Ibn Jawz. Rahmahullah. Ya gamba ati i'ilamu rahmakumullah. Watu uzaba lunji. I'ilamu watu wa gamba ye. Mchimanyi Allah bansasi dide. Anna asharakum hathihi. Zine nako kumi zetulimu zino. Wale uka sita. Zine nako kumi zetulimu zino. Laisa tika ashir. Tiziba yankonu nako kumi zino nazo manyi. Oise munako kumi nyingi. Nyezi na zetulimu zino zomba zikunu kwa hija. Tiziba yankonu zino manyi. Ilaga amanti. Wahia tahtawi ala fadha ila ashir. Ila zine bilu nji kumi. Tasura kwa nabudu malawi bilu nji kumi. Enako zili kumi.
1: Zine
0: birungi kumi. Ayo Imam Al-Jawzi. Rahmahullah. Zine kumi. Zine birungi kumi. Na gante, al-ula. Kamba buri chirungi chisoka. Gante, anna Allah Azza wa Jalla aqsama biha. Allah kumanga azilaidi. Nebota funayomu yifu. Nebota nzayo hadithi yonna. Chukumalizo kubanti otegi robo kuru wanzo nubulunji wanzo nga Allah zikozechi
1: Azraid
0: nagamba atia walayalin ashir walayalin
1: ashir
0: aga ndayiri nako emeka
1: ekumi
0: yitasiba ndayiri nako emeka
1: ekumi
0: lwachi Allah zilaida kukula gabu kuru wanzo nomu mpavila unga chimeniti zilwebasa zikozechi sizitegede oja kuwa chidua ku echobu gaga. Mbiyo nabiyo wa dokula. Ngovikula nga ibada. Muna kuzisika deza nizine kumi. Impela zazo zivirea zizu. Tezenka na kanabuchoko. Zichiru onji mzino nako kumi. Kachivirea nga chafara Allah. Oba chasuna.

0: Yes.
1: Kati bajjajjaffe ekintu kye baasooka okulwanirako nti abasiraamu be bakola ki?
0: Be
1: basala ebisolo mu ggwanga lino.
0: Mm.
1: Balina ekirala kye baagattako nti bwe tuba nga tuli mu nkiiko nga zino ne nkulaba ng'oyambadde enkoofiira eyo abantu abalala tebajja kwekanga. Naye leero fokasi yaffe egenda kutambulira nnyo ku ngeri gye tusalamu ebisolo.
0: Yes.
1: Mulimu mufe abagenda okugula ennyama nga tugiguza mu lufula. Era mu lufula omwo njagala nnyo okwebaza bannaffe aba Uganda Muslim Supreme Council nti mu lufula mulimu olwedde abasazi abatendeke. Era bwe tuba nga tukola nabo aba Uganda Muslim Supreme Council batukakasa nti ensolo zonna ezisalibwa mu lufula n'abazisala bakakasa nti batendeke, nti basiraamu. Manyi okukwakuliza akakwakuliza akasookera ddala nti oli muki? Nti oli musiraamu. Oluusi twongerako akakwakuliza akalala nti oli musiraamu naye obusiraamu obulimu. Omanyi oluusi owangalira mu busiraamu nga bwali nnya. Naye kaakati tuba twagala obusiraamu nti okola ki? Nti obulimu, nti ekigambo ky'ogenda okwogera ng'osala nti bisimillahi rrahmani rrahim allahu akbar, nti mbutuufu mutima kukola ki? Mwekiri nti ate ekigambo okimanyi naye bwe tukubuuza alufaatiha naye ekola ki? Naye ogimanyi nti n'eswala ogisaala. Oluusi osanga akramu naye nga bw'aba agenda okusala ensolo agitoolera salaamu ekitandika ate okuleeta obuzibu. Kakati okukuuma prinsipe eyo nga bajjajjaffe baagirwanirira ensonga lwaki twebaza nnyo ebitongole nga Uganda Muslim Supreme Council.
0: Yes, balwanye kakati nnyo,
1: balwanye nnyo okulaba nti at least abasazi bali ki? Batendeke era omulimu bagukola bulungi. Ne kati njagala tusembereko tudde ewaka. Ensolo yange njiguze njisondedde ebbanga.
0: Yes.
1: Era ngenda kugisalira waka. Allah ansaasidde nti saddaaka eno mu butuufu nange njetabyemu. Osala otya? Ekisookera ddala ensolo erina okubanga nnamu. Abaana bayinza okuba badde mu holiday nga bagikubaakuba kumpi. Ensolo erina okubanga nnamu.
0: Nga nnamu.
1: Nga nnamu mu mbeera nti teriimu bulwadde obw'omunda, teriiko buvune. Kubanga kye tulina okujjukira nti ebintu bino tubikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era toyagala kukola kintu ku lwa Katonda wo naye ng'ate ky'ogenda okumuteekerateekera oba ky'oteekateeka kibulamu.
0: Yes.
1: Nga bw'onooba ne mukwano gwo ng'olina ekirabo ky'oyagala okumuwa, ate toyagala kumuwa kirabo nga kiriko damage.
0: True.
1: So n'olw'ensonga eyo ensolo zino zirina okubanga nnamu. Ekyokubiri zirina okuba ng'omugaso gwazo ni yeyaziguzizza yakusala.
0: Kusala.
1: Oluusi weesanga mu mbeera nga ensolo mu butuufu baadde bagiwonze walala n'ogigwako nogaha ngenda kusala kino.
0: Yes.
1: Awo ojja kutuleetera obuzibu.
0: Kwebabanga
1: omugaso gwayo gwabadde gwamasanamu oba gwa busamize eyinza ate obutajja eno. Ensolo erina okuba nga gwe wagiguze oba nti olinako obwannannyini ku yo, tewagibye bubbi.
0: Yes.
1: Kuba oyinza ogaha mutuufu idi etuuse kangendeke waakira aina embuzi ssatu emukanjibalire ewange ekyo kijja kutuleetera obuzibu. Kakati awo wonna tutunuulidde ensolo katuyingira okusala. Osaze otya? Ebigambo tubimanye. Bismillahi rrahmani rrahim allahu akbar. Otekako akambe bwe tuba tugenze mu sayansi oyina emisuwa gya mirundi ng'ena gy'olina okusala. Olina okusala ogw'empewo, n'osala guno ogutwala emmere, ogutera okukka mu lubuto, n'osala ne blood vessel nga bbiri ezitwala omusaayi. Ebyo biyinza okuzibuwalira.
0: Yes.
1: Ensolo ebaako n'edduuka oli wano nga nange bwe nnina lina eryange. Mani bagamba basajja abalungi akantu kano oba nako. Kakati bw'osalire waggulu w'edduuka oli eno ensolo oba ogituze. Bw'osala edduuka oli lyennyini ensolo oba ogituze. Bw'osalira wansi waalyo emisuwa giri ena gyonna oba okoze ki? Kubanga Katonda bw'aba atusomesa atugamba nti ebintu bino nabibagondeza, ensolo zino nazibagondeza. Teriyo muntu asinga ntemaanyi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agikugondeza, agikutere mu mbeera nti osobola okukola ki? Okugisala n'okugiganyulwamu mu nnyama yaayo. Tetwagala kubirumya.

atele enkola yange mujimanyi nsoka kubera nga ndiayo entende eza ajuwatul madina satu nengo berezako olwendo lwa zamzam emimiro gino nejuwewera edobozi nelibera kawerete olono nesumulula eranga bwengendo okusumulula kutuba ya feno yorwa lero eriyonge nakuzo mwezi habiri mubiri omwezi ogwo kutano gwiti wa mei oba mai omwaka nkumi biri mwabiri mukaga kukalenda yomusajja aitibwa Grigori oba Gregory gye yakola nga abalanjuba era nga asinzira kukuzaalibwa okwa Yesu Masiya Jesus Isa omwana wa Mariamu ate era mu kiseera kyekimu ennaku z'omwezi ezibeera ttaano omwezi ogw'ekkumi n'ebiri oguyitibwa Dhulhajji omwaka lukumi mu bina mwana mu musanvu tugamba nti hijiri ng'ekitu ekituwogeza bwe kityo kwe kukulaga nti tubala kalenda eno nga tusinziira ku kusenguka kw'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yasenguka ng'ava e Makka nga bamukijjanya bamulemesa okutuusa obubaka bwa Allah ng'olwo n'agenda mu kitundu ekyali kiyitibwa Yathrib olwaliro nga ye Madina to Rasul ng'ate awerekerwako mukoddomi we ate taata we nga yamuzaalira omukyala we Aishatu binti Abi Bakari Allah yabasiima bombiriri oyo nno ya Abu Bakari Siddiq nga nno bagenze ng'ate tebagenda kudda emyaka egyakayitawo katuli mu mwaka ogwa lukumi mu bina mwana mu musanvu omulamwa gw'olwaleero bwe guliwa omulamwa gwaffe olwaleero twagala tutunuulire obulungi bw'ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhajji kuno gwe tulimu awamu n'ebyafaayo byazo ennaku ez'ekkumi mbagaliza okuwuliriza okulungi okufaayo ennyo n'okunootinga buli kimu olaba obulungi Allah bwe yatwagaliza naye ng'ate oluusi ffe tubwesamba njagala okukakasa nti omwezi guno gwennyini abantu beekuluumulula ne bagenda okutuukiriza empagi ey'okutaano ey'okubeera nti bakola hajji era oledda abantu abo gye bali ekitegeeza nti ogwo mugaso gwo baagufunye kakati ate gwe yasigadde naawe olina w'ofunira naye bwe naakubikkulira ojja kubirowoozaako ogambe nti wadde nasigadde ate nnyina kye nteekwa okukola nange mu bbanga lino kati n'olwekyo mbasaba muwulirize bulungi kakati no munnange awo olwatuuka njagala okusooka njogere ku bulungi bw'ennaku ekkumi awo olwatuuka ng'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino ate yagenda ng'okubyogera nga Allah yamwejjeereza dda yagamba nti wama yamtiku anil hawa munnamwe oyo mumwetegereze bulungi bw'aba ayatula ng'agenda okufulumya ebigambo bye tabifulumya ng'abijja ku kwagala kwe in huwa illa wahyun yuha wabula bubeera bubaka oba bumubikuliddwa n'alyokka abifulumya kati nno munnange bw'ati bwe yayogera yagamba nti mamin ayami tokirowoozangako era tokisanga mu mutwe nti waliyo ennaku mu nnaku zino ze tutambulizaako ensi alamalu assalihu fiihinna z'oyinza kukoleramu mulimu mulungi ahabbu ila Allah ng'omulimu ogwo Allah agwagala omulimu gwo Allah gwayagala gwe guliwa omulimu nga guliko ekiragiro obanga gw'ogukola Allah agwagala era agusiima teri nnaku mwezi zetutambulizaako ensi eno nga Allah ye yaziteekawo z'osobola kukoleramu mulimu mulungi nga Allah agwagala era nga agusiima gusinga mulimu gw'okolera mu nnaku ekkumi nabbi kye yava agamba nti min hadhihi l ayyam gusinga mulimu gw'okolera mu nnaku zino ekkumi yali ayogera ku nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji naye olw'okubanga omubaka Muhammad sallallahu

ng'enaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Dhul Hajj guno gwe tulimu ate nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya alayhi ssalaam. Zakariya oyo yazaala Yahya, naye Zakariya Allah yayanukula okusaba kwe oluvannyuma lw'okuba nti Zakariya yalera Maryamu onazaala Isa. N'asooka n'akola omulimu omulungi, yagenda okulaba ng'omwana omuwala mwagalwa wa Allah, bwe yatwalangayo mu kasenge ke yasalawo okumulabiriramu ng'atutteyo apo ng'asanga waliyo painapo. Naye yabuuza omwana omuwala ono n'amugamba, "Wemba nga nze nkulabirira ati mulala ky'oyo aleeta painapo nga ndese apo?" Kyeyava amubuuza nti, "Ya Maryamu, anna laki haadha, ennaanansi zino zivaawa nga nze ndese apo?" Omuwala yamuddamu n'amugamba nti, "Huwa min indillah, Allah yabireeta. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisabi." Yalukuka kasanti Allah gabirira yenagwa abaya gadde nga tafuddeyo. Agati, okay, naye kwe kuteekayo okusaba kwe ng'ayagala naye Allah amuwa omwana, olw'okubanga ye ne mukyala we ayitibwa Ashiyau oba Elizabeth nibo baali tebannafuna ku mwana. Kati ng'ennaku z'omwezi ssatu, laba Allah bw'abaanukula n'abawa omwana oyo ayitibwa Yahya. Kati ate nno gwe ali eyo tombuuza ti ate Yahya yazaalibwa ddi, kasita otegedde. Kati ng'ennaku z'omwezi nnya, Isa bunu Maryamu lwe yazaalibwa ng'azaalibwa maama we ng'ali mu kitundu ekiyitibwa Baitul Lahmi Bethlehem. Ekitundu ekyo Bethlehem oba Baitul Lahmi, Maryamu we yazaalira Isa, Yesu Masiya, Jesus omwana wa Maryamu, ng'ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogwa Dhul Hajj. Ng'ennaku z'omwezi ttaano, omukyala ayitibwa Yukabidu nga yali mukyala w'omusajja omulongoofu ayitibwa Imran, ku olwo lwe yasoosootola n'azaala nabbi wa Allah ayitibwa Musa mu kaseera akaali ak'obugubi nga Farawuno oba Firawuno atta buli mwana omulenzi. Okwo kwe kuzaalibwa kwa Musa alayhi ssalaam. N'ennaku z'omwezi mukaaga Allah n'akikola, nabbi waayitibwa Ayubu oba Jobu oba Yobu, oyo eyalwala obulwadde n'akamala bumazi obw'olususu, Allah lwe yamuwonya obulwadde obwo oluvannyuma lw'okuba nti yamala emyaka 18 ng'alumwa obulwadde. Abakyala b'ababiri ne bamusenguka ne bagenda, n'asigaza omukyala ayitibwa Rahma, ne batunka paka ku lunaku olwo. N'ennaku z'omwezi musanvu, omwezi ogwa Dhul Hajj, Allah n'akikola, lwe lunaku lwe yasumulula nabbi we Yusufu alayhi ssalaam, mutabani Yusufu azaalibwa ne banna abalala 11, naye nga azaalibwa omusajja ayitibwa Yaqubu oba Jacob oba Yakubu. Kati oyo Yusufu oyo yajja n'asibwa mu kkomera, naye ng'asibirwa bwereere, wabula nga kyali kirungi eri abantu abakyala abaaliwo mu kiseera ekyo kuba yali abayitiriddeko. Tomanyi nti baatuuka n'okwesala nga bamutunuulidde ne bagamba, "Hasha lillah, kino nga kiyitirivu, ono si muntu wabula malayika." Ne beesala kuba baabawa ekibala ekiyitibwa Uturujja. Omukyalo oli Zulayikha yabatega kubanga ye Zulayikha ebibi bye mbimanyi. Kakati lwe Yusufu lwe yava mu kkomera, ennaku z'omwezi musanvu. Kale ennaku z'omwezi munaana, olunaku oluliko ekyafaayo, era tulaba nga Ibrahimu alayhi ssalaamu nabbi oyo lwe yava e Palestine najja n'atuuka e Makka ng'azze emisana alabube ekirooto kya Zaafu n'eri ky'okusala omwana, era kinaddamu
n'akifuna wano ng'ali Makka ng'alina omwana oyo yennyini Ismaili era ekireeta ekyo kyaddamu kati fatarawa Ibrahimu Ibrahimu n'akakasa nti oh ekirooto kino kindagira kusala mwana kyokka ate era mu kiseera kye kimu olunaku olwo baluyita yawmu taruya olw'okubanga lwe lunaku kwe baakuŋŋanyisanga amazzi okugaleeta nga bagajja eyo bagateeka emina olw'okubanga abantu ennaku z'omwezi munaana emikolo gya hajji lwe gitandika mu butongole ennaku z'omwezi munaana abasiraamu twekuluumulula ne tuva e Makka fenna ne tuyiika emina era awo emina awo ne tubeerawo olunaku olwo nga munaana tusalirawo dduhuri asiri magharibi isha ne subuhi kati ate olunaku namba mwenda ye yaumu arafa olunaku Ibrahimu lwe yamanya nti omwana ddala ŋŋenda kumusala nga mwenda era lwe lunaku olwo lwe tugenda mu lusenyi arafa nga tulina okuyimirirawo era ng'eyo mpagi tubeereko mu lusenyi olwo okuva enjuba lwekyuka okutuusa enjuba lwegolooba kakati ennaku z'omwezi kkumi ennaku z'omwezi kkumi lwe lunaku Ibrahimu lwe yali agenda okusala omwana Allah lwe yamugamba nti keera ku makya ogende emina n'endagiriro n'agimuwa Iburisi n'agezaako omubuzaabuza okutuusa lwe yatuuka wali ng'akasukiridde ne Iburisi amayinja n'agalamiza omwana mu kifo ekyo n'akwata ekiso ng'agenda kumusala naye Allah yanunula omwana oyo Ismaili n'ekyokusala eky'amaanyi n'abeera nga olunaku olwo lw'ekkumi Allah lwe yanunula Ismaili alayhi ssalaam n'aleeta endiga ye yasalwa mu kifo ky'okusalibwa kw'omwana oyo Ismaili n'efuuka enkola yaffe mu busiraamu nga tugoberera enkola ya Ibrahimu okubeera nti tusala ebisolo ku lunaku olwo nga tuweera mu maaso ga Allah era nga tusooka kusala salaata al-iidi iidi al-adha iidi ebeeramu okusala ebisolo naye nga tusooka nakuweera nti Allahu akbar muraaka esooka tusaala emirundi musanvu era ne tuddamu muraaka eyokubiri Allahu akbar emirundi etaano naye nga Allahu akbar eyo etegeeza nti Allah munene Allah teyenkanika taba kuba nti yakyusaamu kuleeta ndiga y'ebeesala mu kiso kya Ismaili yandifuuse enkola yaffe nga buli lunaku luno olw'ekkumi mu kifo ky'okusala twandibadde nga tusala baana abaffe be tuzadde kati olunaku oluyitibwa yaumu nahar olunaku olw'okusala ebisolo tetusala binyonyi tetusala bantu tusala bisolo ngamiya ndiga nte mbuzi okusinziira ku busobozi bwaffe kati olunaku namba kkumi tuliko ekyafaayo ekyokuba nti Allah yamundula Ismaili n'atasalibwa era mu Qur'ani ekitiibwa mu suratu Adhariyat yagamba nti wafadainahu bidhibhin adhimu namununula n'ekyokusala ekyali eky'amaanyi yali ndiga nga njeru ate nga nsava bulala Ibrahimu gye yasala nikyo ky'okusala omwana n'efuuka sunna yaffe oba enkola yaffe okubeera nti nga buli nnaku za mwezi kkumi omwezi ogwa Dhulhajji tusala ebisolo faba abasobodde nabbi Muhammad.

0: Sabiramu na wujo bo sabiramu.
1: Okay.
0: Abo chitegedde ndo. Ti chobola nga tebina kaifiya tebina kitandika na kisembayo.
1: Mhm.
0: Oshagedde. Oja sanga nga bando basosa wake abantu basosa yasini bando basosa suratu mulku.
1: Mhm.
0: Abantu basoma manyaga Allah wanti bagasoma bando basoma mulyango wa kiyama.
2: Tutandisa nyo yasini.
0: Nanti nga bando basoma mulyango wa kiyama bando tibagusoma.
2: Eh.
0: Kati olaba nti tekina kaifiya nga olaba nti omuswala nti omuntu wava waggulu agenda ku mavivi wava ku mavivi agenda ku sujudu hakadha nti kiina ensomesa nti ogira nti eri uniform ne kino ojja kusaba bano bakola kino bano kale okiretera okuba nti bonna baawukana we batyo nti tekina dawabit tuddeyo tutunule baswa bachiche basosa na bichiche ya sosa techiriwo
1: okay
0: kati
1: kakati bo you know aje nezi ezili mu surati hashiri
0: ezili waladhina jaa min ba'di
1: nekbo babudeke ne mabega waladhina tabawa udara
0: na wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi
1: kati abo bali Allah yali ayogera kuba
0: ba ansar
1: ba ansar nenge ne soko soso kogira kuba muhajiri
0: na
1: kati waladhina jaa'u min ba'di bani
0: min ba'di sahaba
1: aha ba muhajiri ne ba ansar
0: na
1: atenga ni nabiyo jagwa
0: na eyo aya echewunyisa ezo aya abantu bazesembesa mukuyimiriza weddwa yechikungo na yesu ulistidlal bazesembesa bubi Aisha ya gama anti
1: radiyallahu anha
0: amarahumullahu an yastaghfiru lahum fasabbuhum Allah ya wagamba baberenga basaba Allah sonyiwe ababa kulembira mu bukiriza abo babavuma buvumi ategeza abashia kakati ekisokera ddala elimu yaffe oba eddiini yaffe y'obusiraamu kanasa bwe lyanga luki lyanga musayi oba luganda nti haji musenze yagwe haji musenze oyina abakuzaala n'abakuzaala bayina abazaala paka ku Adam alayhi salaam kalina obusiraamu tuyina yajja nabo ye nabbi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: n'ababu mujjako ye basahaba n'abalaba basahaba paka kufe kati olw'okuba nti bano abasajja abaasooka mu busiraamu baasanga challenges nyingi okusobola okuba nti buyimi awo butuukeko Allah yagamba nti fabazze tubasabireko ربنا اغفر لنا الله تسني والاخواننا ني باغاندا بافاو الذين سبقونا بالايمان ابات كولمبيرا موكيريسا وسكين
1: سبحان وقاتي ديميرو واتاتا با وبسنزالا
0: بودينه نقدي حتى قدي ايا وجيجا كوبا صحابه ne kangeze masala kati nafa abantu abantu letero busilamu ne tubusanga mu Uganda ne letu batubogera ko tugamba Allah sasireka kunguru lwachi musabira wendyo kubanga singa simu kumugongo gwe osanga sandi badde musilamu kalina abana bafa balije bajja kusaba Allah sasiri aje musenze yakumba obusilamu mu famile yafu tekitegeeza nti yali ategeeza nti muyita abantu bonna mujje mutule mukola akabani eyo so olfaham obo tegedde obi aya kubanga ye Aisha agamba abashia ababi katonda yabagamba basabire basahaba bo babavuma buvumi babakolimira Allahumma la'an jibtay Quraysh. Allah kulimira masana mwabira agaba Quraysh bategeza Abubakar na Umar. Achegede kati wewe wasi yako ya aya. Tena wewe kuataganira na dua za makumi ana. Naam.
1: Okay. Tuyanze nyo tuyanze ge akisemba yo kuchibuzo kino ndoza bidhinilla muno yensero akram. Agamba abuza ti sheikh okwewa ebirabo nenga enzikiriza zanja ulocho kiramu lwakitya
0: naam esokera dara Allah agamba la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah tabagana nga koragana nabo abatabarwanyisa mu dini yamu nokuba nti baba wangangusa munsi yamwe okuba isobulungi nokuba abenkanya jibali Allah yagala abantu abenkanya ezo aya ziri mu suratu al-mumtahina aya yo sababu nuzuru yayo Asma binti Abi Bakri
1: radiyallahu anha
0: mama yali si musilamu nga mushiriku najjo kumulambulako nga muletedde ebirabo Asma nasoka na galawo omulyango nagendi wa nabbi namga inna ummi atatni raghiba

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bagana bange mwenomena habari kupal of Africa Radio. Mwenomena habari kumide kukula ilio mtu wabulijo. Mugamba mutya, muli mutya embera ilietia. Mwasibia mutya, kansubile no mikwano jange mwenomena abampulidiza. Olunaku wasibi de dala bulungi nyo nyini dala. Dachikalira zili ya satu msatuzo kazi ude kusawa zili satu. Olunaku lirudu wa kutano ina kusume zili abili mubili. Omwezi tulimugwa kutano uwa ugwamei, omwaka uwa edaza. Omuganda watu walita mkumi bili abili mumukaga. Kalenda yobu silamu na kusume zili tano. Omwezi tulimugwa dhulu hijja uwa dhulu haji. Omwaka lukumimbina ana mumusambu. Chitegeza evuli na kutano zokazoka solano ziitenya solo kula bantate tutuka kuluna ku orwa idi chitegeza nti onaku lokusatu ejja kuba idi idi la adha idi yokusala ebisolo idi yokusala ebisolo kansubire mukwano gwange wete setese anasala mwabasiba inaina anasala ndoza ba kusomesa emisoso emisoso baji kusomesa joino kula matate mkwano guango yitamu guana asala kusala kemvi ito ina kuchikola kuchikola bifu nga tunatandika kusiba zinuna kukumi kusali njala nevila la so mwena abali mkula matate mweteka teka okusala kama katunda ate abatuse kuna kulo kusala ngate muli tayari muli bulungi nyo njini dala. Ze Muhammad Yusuf Chinobe. Tugina kutambula edakiika ziba ntono nnyo nyini ddala. Na ye kiba kya makulu nnyo. Okole ekintu ekitone nnyo nga kiwooma. Kusinga okole ekinene nga tekiwooma. Kiba kya makulu genda mu public mu bantu muzikiti mu lukungana lwa noyogere dakiika bbiri dakiika bbiri noyogere namu ebigambo kumi naye nga bya makulu nga bizimba ngate bigasa era tekikola makulu okujja okogere sawa tano nga byonna byonna byogedde byonna tebiina makulu tebigasa tebizimba tebitegerekeka okitegedde Muganda wanga mpliriza. Nse njina wane dakiika ntono nnyo. Era zigenda kugasa abo. Abana ulira omulanga ogundese wano. Abasinga mukimanyi. Era ogenda kuzifunamu nnyo gwe. Era nga nsuubira mwenna bannapaalo. Mugenda kubitegeera. Mugenda kuntegeera. Era mugenda kuganyulwamu. Mchichi, chemba lete de, orunaku, orualiro. Echindesa basinga mchimanyi, modachi kazino, entone dala. Edaka na akade, kasabibwa, nekatuwebwa, nze, akakola, nawe, ampliriza. Tusobolo kafunamu, abakulu baka tuwa. Ngatuwe gasiga senze nawe. Tusobolo kafunamu empeera nga tukanoonyezaamu kusiimwa eri Mukama Katonda. Kana akadde kaabo buli amanyi nti atya Allah. Buli amanyi nti ayagala Mukama Katonda kana akadde kaku. Buli amanyi nti okakasa Allah ye Mukama awo ye Kabaka yakoledde buli kimu era yakola buli kimu kana akadde kaku. Buli yeetaaga Allah abeeko byamukolera kana akadde kako nanti ekindeese nsonga ya masjidi jamba kuzimba nyumba ya Allah ekindeese kuzimba nyumba ya Allah nga twegattagatta nze nawe ampuliriza nga tuzimba ennyumba eya Mukama Katonda. Kiriza nsoke nkuwe namba z'essimu tubitandikirewo 0 7 7 7 kuminemu 7 9 2 3 0 7 7 7 11 79 23 eyono wosindika eri mu manya gasozi Muhammad Haruna 0 7 7 7 kuminemu 7 9 aviri musatu wosindika elimu manya gasozi Muhammedi Haruna ate Airtel elizilo musanvu zilo mukaga msanvu munya mkaga msanvu elimu manya gapal of Africa Radio 0706 74 60 70 elimu manya gapal of Africa Radio mwena mikwano jange abampuliriza kana akaseera tunoonya kusiimibwa tunoonya Allah atusiime kana akaseera twetaaga Allah eddakiika zino entono ze tulina njagala nze naye tuziganyulwemu tuzifunemu ngosindika kuziro musanvu ziro mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu elimu manya gapal of Africa Radio ngano mukwano sako kyonna kyonna kyosobodde nga muganda wanga mpuliza otekako kyonna kyonna kyolina tuzimba masjidi jamba wakati ng'enteekateeka eno egwa wakati ng'enteekateeka eno tuli mujikuba olukumu mutwe tusobola okugenda okulaba nti ate twanjula kyemmanyi ku lunaku olwayidi era nkakasa nti yeno Friday kulwa Allah yeno Friday esembayo togenda kuddamu kumpulira no sawa zino kulwa okutaano nga nkugamba nsonga za masjidi jamba ababadde mabega wakyo mwenna abasindise omutwalo ebiri n'abakyasindika etaano lukumi abatambudde mu nteekateeka eno okuva Ramadhani we yatandika paka kati nga tukyatambula nammwe mukkirizembawe amawulire ag'essanyu nti mu kaseera k'omaze nga osaddaaka ebula ennaku mbale bubazi enteekateeka eno eggweewo enteekateeka eno tugifundikire naawe oligamba Mukama Katonda nti Allah wange Mukama Katonda wange ebintu twabikola nakuzimbirako ku nnyumba ya Allah ayi Allah nakuzimbirako ku nnyumba Mukama Katonda wange ng'osindika kyonna kyosobodde kulwa Mukama Katonda ng'osindika kyonna kyolinako ku ssimu kulwa Mukama Katonda waliwo abaddu ba Mungu nga ye wabanyuka sente ku ssimu zibeerako nga wabanyuka akasente ku ssimu kabeerako era n'akasindika naye nga muganda wange anoonya Allah kumusiima anoonya Allah kumusiima nga muganda wange ampuliriza ebizibu bikususeeko enteekateeka eno saagala ekuyiteko mu ngalo nga oyina challenges zosanga zonna enteekateeka eno ampuliriza saagala ekuyite mu ngalo oyina okugibeeramu nze naawe nga obikola ku lwa Mukama Katonda Allah omutegeeza ensonga zo Allah muganda wange mpuliza nga omutegeeza ensonga zo loopa eri Allah embeera yonna yonna gy'oyitamu osindike ky'osobodde kyonna ng'okisindika ku lwa Mukama Katonda oyo yakutonda nkugambye leero lwakutaano tulinayo lwomukaaga Sunday Monday lwakubiri then yidi enteekateeka eno oyo aganyuddwamu era agenda kuba aganyuddwamu abaddu ba Allah bangi Allah ababeereddewo mu nteekateeka eno Allah edduwa zaabwe azaanukudde mu nteekateeka eno Allah edduwa azaanukudde baganda bange abampuliriza mu nteekateeka eno ng'abaddu basaddaaka banoonya Allah kubasiima banoonya Allah kubaagala banoonya Allah abasasulemu ekisinga obulungi nga nno muganda wange ampuliriza nkugamba nnyo nti buli asaddaaka kuno si be balina ennyo aa okusaddaaka guba mutima okusaddaka guba mutima newewayo kulwa mukama katonda nobikola kulwa Allah nga Allah ogotegeza ensonga zino abaddu banje obulambu wabibukyuse Allah obakyusiriza naye nga bayitira mu saddaka entono gwezola bange entono naye mu maaso ga Allah ziba nene nyo nyo nyo kuziro musanvu musanvu musanvu kumi nemu musanvu mu mwenda abiri musatu 07 77 11 79 23 eyonno eri mu manya gasozi Muhammad Haruna 07 77 kumi nemu nsanvu mu mwenda abiri musatu eri mu manya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 07 06 nsanvu mu nya nkaga nsanvu 07 06 74 60 70 elimu manyaga Pearl of Africa Radio mukwano gwange budde buwungedde tetumanyi kigenda kubeerawo ncha tuolekera weekend tomanyi ncha kiki ekigenda okubeerawo tomanyi Allah kiki akuteekedde teekedde tomanya tomanya muganda wange ampliriza nga mukyusa ddaka kino oba oli awo kye kisembayo oba oli awo nga Allah kwagenda okusinziira ebintu byo biterere okusoomoozebwa konna konna kwayitamu kuterere nga oba oli awo ye saddaka eno enkumi zo bbiri zooteekayo enkumi ttaano zooteekayo nga Allah kwagenda okusinziira nga mukama katonda kwasinziira n'akuwa gwe ampuliriza n'abaako kyakukolera byonna byonna obikola ononya mukama katonda amagambi kana akaseera kaabo abeetaaga mukama katonda abo abeetaaga Allah nga Allah ayina byakukoledde era nga naawe okyayina bye weetaaga okuva eri Allah ke kaseera osaddaake ku lwa Mungu osiibye era osiibulukuse kana akadde misana na kiro zino ennaku ozimanyi ennaku ekkumi ozimanyi obulungi obuzirimu tewali nnaku zisinga nnaku zino bulungi tewali buseera bulungi Mungu mwayanukulira edduwa zaffe nga mu zino ennaku zetulimu misana na kiro nga osaddaakayo ku lwa mukama katonda tunoonya Allah tunoonya Allah yekka yaba abitukolera tubikole ku lwa Allah tubikole ku lwa mukama katonda ng'osindika kyonna ky'olina okiteeke ku ssimu yo omale okisindike ku ssimu z'enkuwa wano abaddu ba Mungu banoonyeza Allah abantu betulaba betwegomba basiiba basaddaaka abamu tebalina nakulinda kumala ate kugamba nti ate tusaddaake ye ennamba n'ogisevinga yagisevinga ennamba n'ogisevinga yagisevinga olugamba nti kati kusaddaaka wafunyeemu ng'ateekako wafunyeemu bambi ng'ateekako abikola ku lwa mukama katonda anoonya Allah amuterereze naye ebibye bya ebimutawaanya anoonya Allah amusiime buli amanyi nti Allah ayina byakukoledde ke kaseera buli amanyi nti Allah ayina kyakoze ampuliriza ke kano akaseera Allah oyogere naye okwate essimu yeeyo okwate essimu yo eyo akasente akaliko otooleko nga teweemazeemu otooleko osindike ku lwa mukama katonda
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
0: أبا سيندك كروا الله تويتاغ الله أتسيمي Fena tulibeta okuva eri Mukama Katonda. Twagala Allah tuwe. Allah tukusaba otuwe. Mungu wange abadduba Allah basindika ensimbi. Bazisindika kululwo. Baagala obasiime. Tusaba Allah tusiime. Tusaba Allah atuwe byetwetaaga. Wakati nga onyige simu yo. Mumbera joyitamu jomanyi. Wakati nga osirikiridde mu jamu obodda waka. Oyina okusoomoozebwa kungi. Oyina ebyetaago bingi bye weetaaga okumaliriza. Wakati nga oli wakaawo otudde. Buli watunula wonna wonna waliwo obwetaavu obusaanawo. Emmere tewali, waliwo ebitaliiwo, kino kye kyetaagisa kino. Kwegamba ebizibu nga bikwetimbye. Ke kaseera Mungu asobola okwambulula ebyo by'olabanga ebinene. Era watandise n'okuggwaamu essuubi, togwaamu maanyi. N'essuubi lyatandise okuggwa musajja wattu emirimu nanti gibuze. Ogezaako okunoonya emirimu emirala gibuze. Togwaamu maanyi. Omukyala omunoonyezza abuze. Naye nga bangi togwaamu ssuubi. Saddaaka osabe Allah akusalirewo. Omwami omunoonyezza omusabidde ebbanga togwaamu maanyi. Allahu ajja kumukuwa. Saddaaka olusaddaaka nga lutegeeza Allah. Era n'ebigambo byatule obimugambe. Ayi Allah wange mbadde nsaba onfunire omubeezi. Allah wange saddaaka eno nsaba Allah onfunire omubeezi. Allah ajja mukufunira. Ku 0777 Kuminemu, msanvu mumuenda, abiri, musatu, 0, 7, 7, 7.